Alak mo dyan kirao ki sa sinyos tat panayip sa magkakitoro. Kamarag ilamar ka sa wala ka sirwa na ka na arum ibnak. Wala ka kongresyo na nagkot. Wala ka wala ka kumarhas tas